0: Ama, ama po, Peter Pennsylvania, yun. Kumugo na tayo na.
1: Saan po po sa kameraw? Kung sa ama yung hindi ka, Manuel?
0: No.
2: Malayo
3: sa coffee da
2: pencil
3: din mo.
0: Pencil.
3: Kasi pala. Yes, to boy,
2: 25 rupiya. Mamdi din mo. Ano ni mamdi? Koi da ko ni baki ta, aile te udar hudai hai. To bhayana gane boli kharab garcha yaar.